0: Ja. Oh, data ini ngaranzu tega nyamnyong dera du spa yuru zane ene chikka shulta ngaranzu lamo komozu zaban namda chik ngaranzu hop khali yape kabri ruyul mashmo dide yohonday yungu duwa bena chik jomdende chik da shes ya soro chik jomdende shes ini chik dambatayang soro yang temingi chik lulu yapse shes ini chik dambatayang soro tende ta yongdegi wale zina da bena da kyanzu kashya peche da sanyungi wale anda di dolung shukrunum chi da shaksari kongi ini dibujizim chi liyapa dolung chuju yi sungju shi pyrunan kaduli ya ene mi di yanda rumushi sungju nasu di kasurta nyuru shunju shesari di dunggo kani ya anda dolung chuju anda kaju naya digi leju yongzao lo chalimi samar ya rumushi tu si ju sungari rumushi jesu sungi shi maari rumushi jemi zonga nani ya lo mongu shu bet kari ya ta anda chi rada sama pe chari shiri sende sende re kong taga kami shuara nga jesu sungi jesu sungi ene dana shi bina nyeye chali bina jagali ya nga du ta dara lo ta shibju khas de rimi ya chi ta sebe kudu la ta shiha tsuju denga skeshi yon maari di ini shiha kudu li ya tudum shungi dinde ta mongu chung sunga shiha mongu chung sunga bina yunzim shi shahu chusun tudum shungi ri dana nyeye chali ya kaya dana sala sajye kembuji kong shahu chubdun kaso wote tudum shiha diri bera rachu shibuji kaya chung suni suni yon degi enda lo nyi shi kong ri peri li ya nyaron li ya kembu achu singi kong jelu li ya shiha chung tachi di dunja jing nalwa li ya korang di gubung bet kala ya pa ye che ya kubena kong u soro ta bet misi kore bet muni sa shu ni shiho chiki ta kale jebe chade jire sha sara li ya lo kashi chi lomni nabri sa korang zawa nimari korang ini sara li ya lo zhung che chabi kuro si cheni oda chiki nan zho mayi nyamshin nange to pulbari sha cheni oda lo nyi zi kong ri kong anda jelulu ta shiha chung ta jire korang rangi gidu da ane korang ngoshi bada chero chi ngang ngosu tu chu chene o dide yung chung ta jire da tawa dizu chay di ngaranzu da nyamnyong di yaw mara di inhe ta dizu chay di ta nyamnyong kenza shil di yong di gido wa dan di yong ya di korang zu nyamnyong di gisi ge ya ge kaso uri pigi damba nyamlin na da chung bari damba di tenge ge da tenju di ko kung tengi buchi di kung tuk se do da ju di di da ko chanday yin dhibi chikang su lor zhile yin dhuwa sa dindri chay yin dhuzi zane ene dhamma chumden de guzi dhe la soji thamay ba chik ene daji dengi naya liya ene jolam tenjik naya sungde sungde suwa na jishin jolam naya ene yegi pika kasori saya mi jishibi yishin mwanto chenshi bodu tunjik liya chimba tunjik liya mwanto zan naya tenne ngoba zoba san geni di penje di san geni zaba yin basi di di da tekwa tumu mwanto chen di re ma do kushi dengi ki da san geni zik kasori pigi chanju senpe tenue kudu nin rishet kenshaba nanshin chiki da kushi dengi shimna na anya rishet yu da khao le sa dine ima yindu ini du se samustan yindu da chanju senpe tenue ni sung shaya ki kushi dengi zi chogu chugu di longju zogwe ini da kui kasori pigi juven dengar shimba da longju zogwe ku seya di ishi shugu yin de kasori pigi da duje leada nolam ki Mari, kanda longju togo kusaya di shugu tishi ki yin le ane pake shantaya bachik da chogu chogu saya di duje kamda meba da tsamba chigi ane kui raba shantaya bachik te tsaho yongsa di yidi ane ishi chogu su nengi dhado ngoni gu su nengi dhado kanda sem rengshin namda da di lumur ji chima tata pake pangbe 아니 제가 연대도 된다게 뭐니 입고래 다 샤댕이지 근데 이도 꾸시던 이사 이니 신의 이제 사는 나라야 제 가서 그게 되시도 와 근데 그 되셔야 되려야 상다에도 샤는도
1: So based on our personal experience, if we have some taste of these kind of spiritual experiences on one's at the personal level, then based on that we will be able to then understand the various mysterious experiences that are recorded in the biographies of the past great masters. So based on our personal experience, if we have some taste of these kind of spiritual experiences on one's at the personal level, then based on that we will be able to then understand the various mysterious experiences that are recorded in the biographies of the past great masters. For example, and some of these